Mazi damanaguo kakanyu na matot. Mazi damanaguo kakanyu. Numari. Rikimare manyu kisi wende miwa. Mruma mara kakoli malila. Kivinyo iiri yari. Kipanya kivoliwe. Kikusambite wana. Kikila atikinaga.

0: liha iyolia toto miaka chopa chera inkala itu yulu pale ba muhima lihia iyolia sana nakala na ikuru na chwela sana ni kangwereajia chinene nanso asana analihia ka sana ni mwaha kampa tokola ilelo ni nghala wopa ni anamwani oimwani yoman rasi ni chicho ale anopankela mpanta waholeli nina chopa vila wira anila kechereke sana sana nina chopa vila wira ni pachereke wakakana molumo kahala wavekela wira ihimecheke nchina ni vaholo anila kechereke womana na china vahaya iyolia asana ya yamalaka wayara
1: nchina nakafati malmeta
0: nufati makante wewa ohana sana kaji
1: kia najese
0: ajese
1: aa
0: miaka mitawi
1: mochoyo opia tizoitwa mochoyo terezi mochoyo sete mkwao
0: tres malu makante nunu yala ni wundu mekara oma lala arna miaka miraro lala manana ochimbahi ya witoto inyoja mpachari ya chani wala uyari ya nuyari ya
1: mpachari uyari ya ono mwana ono mpachari mba halipene ni mpachari kuma nene puma mwaka mwano le mpaka mweri sesh mpaka chapia kajenya mweri sita nyenya ohana wanjira ka ompa nkele pape papa weyo ohano titela ka opuka pancha koli hama himoli
0: kani wangate upachira ni upachira nipele na mvahia mpaka mweri mikali
1: nipele no
0: yole la mpachira ulihia ni mweri mikali
1: yole la mpachira ulihia nari ni mweri seji
0: sinku parango nipele
1: nipele hata nene yele ora mbahi yawe epape yela na wama so vale kahiju kumamu ya oforu samana cha hali ya wewa vale unamamu ya wakani pampukela kepa pele panjakole
0: wato kumarasi mumu asina mwaneo ambahi ya iyole ni sana sana niyo niyula ala winyo ala ala na miaka miraro ala iyole mwabahi iyole ni ya mahuko ya
1: nivano kapukele papa pae otiteli ya ewore nruwa keshimelele ewore nkutiri ya uliele elonli heshimele
0: nena va anjenale
1: ala anonja mwantopa ni huku sima manachi wale sima na wale sima ni huku ewora mwatarango ndia mwataranka yayo
0: amana toto kanjula wera miwa kihorupa na njuwa lia jande
1: njuwele lia ola ona ndi hapo mona kawira ula mwangimo ula wanchenda ko ndi hale mpake ile ore ela horupa le ola pin ya kawira haya nyawe ndwe madi mvira ndukunyaka
0: Mucho la nichiruwa muu. Nali hini asino machiruwa muu. Nakuo, mele, nahele.
1: Nakuo, mele. Enaruweri ya matioka.
0: Anu mihawe mi ingiti kini ha. Mwaldea mo icho ule nyopi mkuma ya woma. Mwinchi ya namo na uota kacha unuweja matuwa. Inerisi ya nile nile.
1: Anamo na unuweja matuwa kwa lale. Ahabo ahinami na namo na lale ulia. Ye na akele nila wali helele. Wali hale anona ka. Woro majora pia woha kupali wira anamuna anana rupala vano mwano na weheria wira ule chanchala kondi hawa ya mpake le worela horupala kihi yeke mwangi moyo adieke kwa hira wa mumula amumula kasana himumula ka nura pia ula ni hini achaka pusia
0: wato naru wera iti ule njiji hao soka hava hinchula wava hasana
1: hava hinchula wava hasana wira ula mwangi mola chirawe hava kihilieke mpaka adikana ka wanunura pisaya
0: Kuna kala wera chole chondocho wera ee mena.
1: Mena so chenya cha uhunya nya. Nina wali ha.
0: Mwani nyo uchwela manono. Nuchwela vayi ni uspitali ya ula fenorelli ya mwaldea momo nuchwela chani.
1: Para wa.
0: Yala manana umba wava na mwana ichole lala. Nolaki hecheri uspitali niwa mwani momo.
1: Uspitali na pia kawa ya nina wiwa. Hata mwani momo ana waka pihi mecheka wira na mwana ya mpaka wako ntorola wali havale. Ohava ha itu. Chope la wara pisacha nyunyo mpaka wali hei chola chowi ranya yali anya ana wikitela nuka le ruturata
0: mfenta mwano vahi yole nchi
1: mena kuna kalo vaha mwana onlea wenchi
0: mena
1: mena onku bihevava wari yao nasi mpona weva alie ohirupa la nahi meura mama akirupa nle
0: Hapo kwa nera lewera manano ore ra umbaha mwana iyolia umbaha iparatuawe ya tukendeke wongu konta liyaka ni mulu pale na wako na watu ya wanole kakanrupa
1: Mena, unalidia na baba unalidia na wanlamalia kwa umbaha iparatuawe uda upati hati haya watuni mana nyina waro awo watu ni obahia ke prato ile wira ndeka ni mama nyoyo yena mparele prato awo wana ewore yo ohopata ti haya wira ana mwana o hili aliale ana mwana o mili liwane
2: nimbe na mwana unja na wohi
1: ndanga
2: aha akwa wanera umba hi prato awo kamana ka kitu ule ni mulu palo mya yulu pale uyo nene nene mpina ka chavakano
1: ha bo endre rommera ve hawe yo manshi hawe re ewore endre ronja neyo
2: aha Virika ni hekema huka.
1: Haa.
2: Huku njera ni huku
1: njera. Haa. Nkola maero ya vekawe nguo. Haa.
2: Mwani yoni papa yonte selela. Unawera utupula ntesa no ni ine seyo pusu nkaka ola. Tuna ye tempu mpela umapi achire upanga cha ye tempu ya.
1: Unatupula ntesa ne nakalaka ntesa nchi. Unatupula pinyatiki. Kungo kutiri kule oro tupula. So wanyo opelo opuke papele oroha ule kule ripili ntesa no ni papele kule ripili pupuke laka punlihaka.
2: Helonto.
1: E babe. Mm.
2: Yeah, babe.
1: Mena kinunta. Mena kinunta. Kero la ummi hacha sana. Kinunta.
2: Ah. Nika nika.
1: Enika lenkero lole ma obunla otupula. Otaka ni hera momwe sukiri bakani momwe mathapong kutale momwe putaka ni hajira kamo. Ah.
2: Ichele nyoti havo so ku hichwe lo bare lante.
1: Ohichwe la o bare lante koyo. Acha kwa wa nyonya cha.
2: Naso.
1: Ah.
2: Oh, here hakajela nsuru ku
1: sana.
2: Sina nenke luyo.
1: Waba. Ehe.
2: Aha. Bana mbino matotoro muno lake hira na kawa mona ka khavale.
1: Kala ibana na tukumana ka pupa nka tsaka yele papebe. Pupu ka ka phali haka na mali ya panja ka wena na pio wani wo. Na njoro bara la teko ye na njewa opanga ja tanya jitu wapukela na mali ayo. Ala khala owi divalene. Ah.
2: Tahino wako waweta.
1: Oha kwa weta chani. Hineta chani. Tukio pa hiyaka ya amoti hachayo. Oteko erutu wawe. Hire. Ula noto ula latuwa hili hae baba johi titeria.
2: Nyono reheka chela kakali?
1: Chanyanya. Akinreha kachala kilima kimane enechaka.
2: Hava kwa wahia nyo?
1: Orwela. Chonlo cha wira. Aya mrwela yungu kala nansuruku. Wano miki hile nansuruku wane kintupula chenyo manuali nyo.
2: Sio pino pina pingu tu wali hanamu
1: kwa
2: kumi sana sana. Hospital ni tamaa chini ya kama manano o panga ibaba na o wapi juu ibaba na kala kama.
1: Mahuko alamena soka la mahuko alamena kimpuki yaka so ona tonka chia pa.
2: Wanyaga kama manu
1: o watu tayo ana bahia o u.
2: Shokola.
1: Manu ya bahia kwa le. Amba o bahia thowu invasion lihamang himo lankira thole ane nige wachiba.
2: Unra mena tu bahia
1: metro yongwe. Ah, okela tholia anene.
2: No wa munda batya na mwanana. Amina matoto makwanu Fatima Almeida. Monmo opa vela wahira mina matoto makwa ngina wono manana ondi hamana toto nono.
1: Nanu. Miki ni ira anaya ra kwaka. Kinu hira ni molu wa wira ba. Na yaraka sana ayo mpaka wa ba ni pele nono mpaka mweri seji. Ne ni pele ni mpache na nene akwa wa hawa ni raka na amena no hiria ne ni pele pinta fiti onne nevi hamano onne ni mpache na no pano na njaraka mpaka mwenye seji nyanya na nchako lihe pape pape ele opelo puka ba ni kusake lenke univunleke ni tupuleke na anieke matapo nkuta ekateyo enika vakani esukiri Otupula tete nyonyo taka ni hajira pupu kake pape ele panchira kon liha manghimo yole. Manghimo nomo ne wora yela vya eru tunyeketu. Uya piyola otali yola achani. Pinu himera akani ananyera kwaka.
2: Chori ya kamani nlima momo.
1: Chori ya nlima momo matapa ya kantumia lenke rukuntumia. Otuyo anakuwa potu hapo ya manji opapo kantua.
0: Inumala wapa mahani na matoto mmoja Fatima Almeida. Ulmechera ka umana na chinava hawa iyole asanawe amalaka wayara iraji msamiki yopa vila uchula ni mhaleli ompiku wala poni huwa ntiana OMEM omanrasi wanteko unovarawe nkaini asi tiana watusuwe nchichinene mina matoto nhina chowale kachera manana owata fiti asana ya wachera ukulveli ha ukalana ukumi uorera
3: Delfina Sovia pihake
2: Haya no Delfina kani merkani nyuno varante kona tiana la buna kumichaka yetela ka hospitali nimana na kam tukwala yetela ka hospitali waho mi haivasina yakala kani ruku yetela ka hospitali waje ruko panga I control consulta ni nimana na makwawe kam tukwali ha manana owali ha asana muna la kechera ka munwa pana kama ha mitako kam tukonya
3: era o pana maha ara himeria wera ni lepe ke ruku luyeya
4: na piera ke rukuluile ite be corona e rukuluile le nudu vale na piere mahuku nkumane ke kon toj message 3 message roko le piha vanu manti male piha ka ena pienre khavandoka loka cha 3 message rwano ko le piha sempre ngo mapia ka vale na pankia owere ya na bahia ko na pankia consulta nu bahia e comprimito sempre mo mano le pokhala ka bankhala we sana nompoto wo koma erukulu hile pihale sempre kupe jari haka ni mutambe mara sine na sukurela atinchene khani nje weto vila sempre na wacha mu pupe jari haka sempre pupanke ha consulta ana wacha mu vano na ana manyayo kina hima chotango ana mina mato thonyu ana manya lala wanche wapa chera wali ha ka hupa cha pacha wonno tres meses only ha matranka mena kontari wanri heke 6 meses umpachere kunli he papa ah toko chi himi hospitali ba khala iva he ta te hwile la khala iva wa khale hwo wa wa cheke hwo mwana aphera kopelo opachero lihia athwa yana awe hia ophe no mpachero liha mwana ayo ulya ana awe yera ule hana episi ni puro aphia kapoti wone yole cho no khale le pisi only he mama na koyo ana aba hiantu masinani no baba kinkale yo kina control yo bana pinira kana mana ophela wali ha bali wapa jera wali ha ka hi wali ha le e kuliri 30 o hina yo hi hamano olole ole poto mu wolla ka vale only ha vakani o mama mu hani pele na wenno ni pele nenne nena ni pino si 30 only ha konso jera ka ni pele na wenna ali ka only ha ka mpaka wampia we mankamu wampela wanja bano ulya sana sana bano ka hele onkomelelo masini narwala maleke wiraba chilihia ka baba pindia ka chicha lecho ulya niyana nomuwa hotika muruwera kantuna rupala bano waliha kolo lihonle narwala maleke ntokwa na unno konta sempre mumphelo lya vinjene masi wiraka wira ki himone le kiriri unli habakani onhiha poto mu wolaka unli habakani ole hompiera mweko ompacho ompacha rekintu kwa na wenne toko wera mena bana ni hili kana cheva wo hiha sempre wo hiha kana rwa sempre mwana ole nala manla sempre ole sempre nala manla ah
2: ni kana kama monto o wera epa nya kirina nsuruko parapelo tumi yole parapelo ndi hichole piche ya
4: ndi pichole piche ya chilime ho ya bilime ho ah ichole muchi chinchene chihavo ipapa ya chihavo ichole chivitamini ira ranja inika ah chihavo mu pumahaka emocha uchi supumahaka kuli melo ono mahiraranja opota papa vikini oholiha ah kahun khomele ye ndi hera yotete mena ah
2: molmo wa hera mina batotone yala wera yunjerere wiwela chenya mo ihabar chinhimeria hospitali nyaya aniwa ni struktura ye wera mwana lo mwere ke jomwete pinkala wenu kumisalama
4: bai mina matoto kina uhimeria ni nen nacho kinira na mani auta uongo yancho ejolia woli hiya vale elihie kirata epape wopu kavali njole kwera kinompukela mwana ngeleke ntitele kentesa iniko takani hachera mommo yakalakani huko enika nama hayoto kota pili taru jesemena eniko chari hantuko ohomfen to maheke moja o pili pa jina to sache chopoto mu wolela konhi heke melo ninroto omuwa mika hova hiya pili sempre ntukwa nenala malela chichale pinira kanyumi na matoto anamani awo anabwali hanwe icholi anyo urata mathukwa yanate pa unuwa bana namwa phanya ureta unuwa cha mathukwa ah
0: ale armolmo adelfina solia bihak ngoleli ompi konda poni huantiena omiemi omanrasi e distrito ashuri uno uka delgado mayovera nova radio msambiki mwiwele mihupi chulu pale kampa tukonya mamu hetoto mpaka miari sita cherelo mundihe iyolya mvirikani haka numala upihera miari sita cherelo mumvahe mihokroko jolia mathapa ni icholya chikinaku choklana ivitamina nemachere umvaha iyolya yo winchi va isukrini maka nyawe ni nrapihe sana icholya nginaya wapya mundiha sana iyolya ilelo una kuvelia makalelo orera overholo Nwocho, inemese rababa ukumihira I programa yoma yote ma ikanle yompu inkuwona sonzunidash, wachiru wakavera asana UNICEF ikavera kani I Radio Mozambique. Nimpavila, ukupalela wira I programa yolelo, ni mwahana renehu. Nyetucha, venchi chinene, ngina wamana na omvaha iyolia doto. Makikichere sana asane nyu, konta ayo ankala atu anohala, uvarlela imawani nyu. Inaule hani niraka, umakina ni mwariva mcha ni Fabio Marquez Tahani, ni ukumeria ni mi Ze Gabriel. Paka, I programa ikinako. Asante. I programa yolaka ni yohimecha ni ahachopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sozunidash, wachira wakavira asana UNICEF, ikavihiria kani I Radio Mozambique, mhina chwa kulela itafauti, chino kunya I provincia Yo Cabo Delgado.

0: ya wampula opo havo ikitare na pira ikonto komina sese sa so lima so hiena hiena ina hahirwa we dorimela dotene ina relevant towa wa makatami ho o hiena hiena ere pelingwe e poma yo marupa e provinciale ya oniasa Fernando Damas
1: itoni lata so kona 14,500 so lusiwa mutano o distrito yo marupa o provincia oniasa Umaha wa mahosho o hiena hiena. So teneya, so naneye umaha warupa epula nshilili ni naveto asinamnama o hiena hiena unanariha itu sa panyani ya mamata. Erimo naneyaru mahosho ala mtukweni a mwalano unweha sa mitiku sa olimu distritu yo marupa ana Florinda Rui orumi a wera distritu ele ehala owuri haitunla tsoko na 180 mili sisomelingwe opanyiwa mwalimi wa mutano mtukweni ole oswili ha wera atuto kanhala ohawa etala wa mwaha wa onanarihiwa mikora iya
2: oyano toda esa situação na alguns pontos nós não tivemos o rendimento aquele esperado
1: Nruku mananaru mahosho, onanarihua itu sinchi singwena mwalimini ni pula na veto sinam na maamuhuruni. Kanihala ohawa etala ni uko atu anji alima ni na veto mpanta wanaveli wa olimi unhala uihanrumilo. Wera atu epanyeke itu so hiena hiena singwena mwalimini no tshiritu yomarrupa.
2: Que nós estamos aqueles que são nossos intervenientes, que eles têm milho da campanha anterior até hoje.
1: Ana Florinda Rui, mtukweni amarano weha samiteko sa olimi, otisiriti yomarrupa arromeli haka wera atukanghala ohawa etala ompanta oli wa e provincia yoniasa. Nakuo, diako, mele, mikaju, ti itusi mwela mwolimini sinrunya olimwa otisiriti yomarrupa o provincia yoniasa. Ukumela olishinga, Fernando Damas.
0: Inapadwa mitekova dho hiena hiena. So lima, sana malima, epoma yo lalawa niyo mkuburi, provincia wampula, ipanyo mpure lo dho kwele ya. Ntoko dhuwanle iye wala kanya, ntamu na miteko.
3: Ama hodela miteko so lima, olalawa niyo mkuburi, ahimia oro warende ya kamteko, woli mwamerelo sa mkuwani, mwota hili wa mkuwaha woli mpanda wanaili. Orlando Sabuneti olalawa ni juwa misikwe o mkubure. Ahime sawira matala mudete mwaya toka lene ni omuto lava anamalima antarihe la masi ahanle mero kamusa kamusa. Wera akadiri heke oholo uruwele waya kwa mkwa hayola wanaili.
4: Para ohima bembembe enera ni anana anawa mkonta wangorta. Mkonta wangorta meshimu anipianea asosiasan porque okule sistema chapaine solari governo kanwawo distrito mkonta wangorta anivara asosiasan porque anutilizare motor ole o sistema ele para oli hana para orrekan ni ani por salama parte wangorta.
5: Mbanda wanaili nto okuma pahi ndiarindri ya riwo nruwa huwe. No newe na limela yopa jere anhigilati kitu. Ndroke mbanda wanaili. Omor la murasi mtano isi ebule yisi ya urupa matia ala sare ya masi. Mto naboro vetarge matia ala sare ya masi. Nilima ki warta, nilima ka karaka. Nilima ka pahi sensore ala sinrume ala masi. Nina ala ala pahi. Ni ene adam kohene o. Kwe yehere ya melo na mina wane enire.
3: Wampanta mkina enkala mshankiho mapuru ene yala mwahawodu luwana ni otowe laka mapuru ana mchene wakalia otu maka meretre ni miso otu giheya wira anaka liliha oholo muruwele yola amkwaha wanaili.
4: Mshanki harayano olalawa kukanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo mshoto giheya atupu kumo wa olalawa ukumeshmo mule olima warta wo harran karmesh mulalawa no promover enta baba annin lan yale we mesh elo shela ya produce say sain sumu yar wulalawa no yamna shtareke ali hane binaka rowaka oripawe o malema erwelo shaseyo
3: mwetlo mko ha woli mpanda wanaili mu district so dalawa ni omkupuro wa provincia yo ampula
0: o makuchwelo wa miselo sa ohi walelo ngrena sampiria van towa wire heria amavano enyo vokampiria e provincia yo inyambane santos gusto o duela tsine nere ya provincia ya Wampula.
6: Mishita sampe samshika sindika pama Wampula mkwa haya wama liheria wa tila na madika nroka le mishita sampe saru direne mwaku mutano va o provinsi ni ambani mwero agosto wa nirwa mutinto wa shadresh etitu ya omujinkwale yo kelela oholo nomala ushinda wampira wapa jayadri